0: chiripa musoho we radio difusamu shamari mpurtani unobazira kuti mabasa ya radio msambiki anyase kuyizwa ripa musoho we radio difusamu ngembondo no machereni masere no medical morgumuna kana kuti sendo ye 44 medicaish dakara makumatate mazuwa na rimwe mwedzi wa mauwe kuri yakuti marso kubvira zuwa rokutanga romwedzi wa mhengani april ununga wakuripa yakapetwa saka dzirira kurongoswa nomutsanzikiro ripa nguva ichipo
1: sempre viva sempre forte ouvido a escutar
2: Radio Musambik Manika
3: RM nyika yedu
4: Musambik nyika yedu yakati nakiranyi ye Musambik yakati serere
3: nyika
4: yedu ye Musambik
0: Madzishoferi kuripa musoho we radio difuzamu zvito zvinopangidzira kutondowedza mutemo wenyika ripai musoho we radio difuzamu uye batsirai kuti radio Musambiki iite mbute inoziisa masoko ngekukasika yechierenganwa
3: nyika yedu ye Musambiki
4: mukamani tairengo mani
3: nyika yedu ye Musambiki
2: radio Musambik manika
5: Nguwa sadi kuita hizo zinomwe na mapindio mapemba ndizo setora inove minutu shodikani tupinda mumakani yato tidaita ife na kuda kwa kalikiriki wakupaiwa mavasina kuwana wadoku izi makamaka kuwana wakuti iwa sati waina makole mashano ya kubarha tichiranga kubulia wana iwa barha kwene kiefika pa makole manai na mwezi kumi na ubodzi Ife kalikiriku uyu wachuiri mukati mwagolino iri wakuti kulangaku achati aoneke achiitwa mu siku ziri kuya kumbiri izi ndepo putanjadi makani aya yakuti chaenda kiafika paizo zisere na mapindi na kwana iyo kumi na mapfemba
6: kuti kwa iwani mukati mumanyono nati iwo nguva ya zvankhoza pantsiku ninganya musichuno tichiranga pantsiku ina kuti tichatitirange ife nakuda kwa kalikiriki opaya mavasina kuna iwo wana wadoko wasatu waina makole mashano tingati obuda wabarka kwene kiafika mwezi makumi mashano na mipfemba izvi kulanga kuti wachali pansi pa makole mashano apo utenda kana kuti mavasina aya yachati yatomere ntsiku ziri kuya kumbiriko kuda kuti kwanise kubva mushe masoko aya ta stimula mai romana kuti tikwanise kubva mazinji lingana siku iyi kwechani kwa iwani mumwanya uno uyi mai tirange chautoma pamulangazve dzina rano na mpando na imwe
7: gare pano pasidadzi chimoyo ndina Romana Maria Filipi Shava ndine teknika Saudi ndine pondo fokale yo komunikasao ya risk involvement komunitario mudzikuro pano ra chimoyo
6: ndizvo chade nyamusi chati tirange nakuda kwa kalikiriki uyo pa mavasina kontra polio tingatiwe mavasina ya upaya iho kuite uchenka mautenda yanabala ubundukutu na unango tipenti bve tisada pina mu mavasina aya chanye chinabve icho polio kana kuti utenda uho ndi utenda unauya nanyi makamaka
7: polio e uma doença muito contagiosa nomdenkura inabariwa na chikonyeshi nazwi poliomyeliti
6: ndizo chade apo tingenda kiona ti muda kuti tirange nakuda kwa mavasina aya yachato malini nsiku zipi
7: mavasina anatoma zwa dia za seti kuenda mdia 20 wa mwedzuno wa junyo 2026 kulanga kuti chitatu chirongomuna chishanu na sabudu ndiwo mazuva marongomuna anaoneka kuti wanatwa pairiwe iyo vasina ya polio
6: ndizvo chade apo tingende kiona titsakanise kunayo zinji nkutomera mwezi mingasi yakuti pinango natsati abarwa nyamutsi mwana zvinoita kubota paiweyo mavasina aya tingati kupaya mavasina ndi mushobo upi unakhaita kupaya mavasina aya nakuti iwe nango podiudza tine obva afunga letu kuti wanafunga letu njisa weneyi yakuita kupaya letu yeyi
7: mwana abva kubarwa chinchino pano anapasiwa iyo vasina ndi magota mwana bva kubaliwa kuenda kumakore marungumuna no kulanga kuti makore mashanu kuenda pasi ati kuna mwana bva kubaliwa ndio anapaswa magotao nawe vasina ya kupaya ni magota na donodzirwa nkanwa
6: ndizo chade apo tingende kiona imwe mukati mangwazino izi ndiripi basa rano mukuita imwe kuti kuti masoko aya yakwanise kumazika yasvike mitunhu yense idaomba province ya Manika.
7: Isu anya direção ya Saudi jata ita reunião no maridere comunitário kuti tiadzise iona ende kasisa kumtunhu kuna machef ndipo kuna machef da zona quartelão de casa machef de célula kuti atore informação ene yasvikise kuna comunidade kuti dia 17 ya 20 kuchaoneka ilo gwitigwitiro mavacina kuranga kuti mavacina aya matekniko anapinda mamisha mwanu kaza enkaza kupa wana awo magota. Kunaoneka maposto fixu wa mateke nukanofamba chipa awo magota. Maposto fixu kulonga kuti kusentro di Saudi kushipitale kunaoneka posto imwe yuma teke nuko arulano alamba chipasa magota. Tinaenda makresh, mashkolinya, mercados, parajes, parques infantis, mafondenari ya kulonga utipa mgijo na magresha enseni. Tinaoneka tishenda kapa au mafasina. Magresha kuronga kuti sabudu kuno machechia nangu wana na matana sabudu. Na sabudu, tinapinda magresha kupa au wana magota.
6: Nkuranga watikunza kwa mui na mui, imi munanga mwini kufamba mbuto zizinji kutati mpanyi.
7: Tinafamba mbuto zizinji. Purusa ndaronga kuti tinenda mercados, kumagreshi, shikulinhas, maparaje, maparques infantis, mafondenari ya kuronga kuti mamu gijo mwensene. Anaoneka mateke na kufamba chibaira au mavacina na magreja enseni anaoneka chipinda misa msabudu mesmo domingo sikajari tikaona kuti alipo ana anangu kuti madzuwa ya marongomuna ana kupaiwa vacina ya mashidomingo podukoneka machinyanya nyanya tisiri domingo ni tinaenda te sabado kuronga kuti mai enseni ngagara da jinga pa komunidade ngasabude pa nyumba aimira nyanya Saudi arugia zabaya mavacina.
6: Andi, to tsakanisa kuti ndiupi utenda unabarga makamaka na kuleka kupaiwa mavacina ningana aya na kuti pana tena dzoti pana yonango izvozvo kurangako na kupa kuti mavacina hawadi kubva mavacina wanabva waraletu apo kunemwe ndiyaupi mautenda na barga na kuleka kupaiwa mavacina aya
7: mwana analeka kupaiwa mavacina iyi anabatana na utenda wechibondokoto kuranga kuti iyi tenda iyi inabata makumbo maoko na mulenje mwana anabariwa anafamba anakura zvakanaka anadzaoneka mwana anadzaoneka dakara pansi kushaya simba rakufamba rakimira makodo ya puriki manja no mrenje dzina zaita zvifini kuonda letu uyu mushuna anadzaoneka kuri kuita kweferi mwana kuramba kukhala na simba rakufamba ndio utenda unabara poliomyeliti.
6: Ndizo chede, apu imwe ningana mukati maino chimoyo muda kuti mupaye mavacina wana wangasi kana kuti tukalira imwe kuti mupanise kupaya
7: mushimoyo muno musidadi muno tiri kukalira kupaya 195,223 crianças kitengi recebere xa vacina.
6: Ndizo chede, apu tingati siku zenezi poneka mwana wakuti laponyeka anati kuna paiwa pinangu wakali kumunda na maje wakali wakali mbuto zinango wanadzaga naona wankano nangu wati waneka chipaiwa basi nsiku mkati mansiku zinezi
7: ene ndaronga kutikuna panama zuwa marongo muna anawaneka kutikuitiri nezi dia zaseti zoitu zanovi vinti wana waisedi wati kana wati ya paiwa mafasina wali kumunda kuronga kutikuwaneko kumunda kuti ndikumunda kumakati kumakati likuwaneka kutikuitiri nila fasina anapaiwa kuneko kumunda kwa kumakati. Kuti ule arikuziva kuti ndiri mubanza ndamara kurona magwere tekuti auye musidadi abaiwe vacina kuranga kuti mwana unowu anaruza makati kumunda iye anaruza musidadi muno chimoyo kuti mavacina aya ikampanya ino mazuwa akatendereka kuti anhu abaiwe mavacina 4 dias dzaseti dzoiti dzanovi vinti ino kupinda mazuwa aneya zhanawe ikampanya kampanya kishita estabelecido só apenas para 4 dias.
6: Apa tiri pakati pakulanga na kuda kwa utenda uhu wa kutuna baruka na kuleka paiwa mavacina ningana aya tingati vacina hizo tsaka kuchenka utenda iho wa bondukutu na unango na vima vacina ya kontra polio. Apo munsiku izuizi, matutumina siku kumina zinomwe, kefika munsiku makumairi, ma vacina aya nangaru paiwa kuyua wana wadogo. Apo munangamu mapairo yapi na yapi ya mukati mayono chimoyo?
7: Cidade de Mero Chimoyo, Kurango de Ama Campanha, na Comissário Mudia 17, Quenda de Dia 20. Tinoma área o Saúde, Argone Camuno, Cidade de Chimoyo. Área o Saúde, Centro de Saúde, 1 de Maio, Mudia 17. Mabairo, Anônica Oshibair, uma zona Anônica Oshibair, há uma vacina. Ngati ziso zvakanaka au mazona anonanga uchibairwa pa area yo centro de saúde primeiro de maio dia 17 bairro ro centro ipiko tino zona ma gare monanga gare akaimira ngasaende newe kuti tsvakira zvakawanda imira yekipa saúde nonga ichiri kuguma kwene area yo primeiro de maio centro no bairro centro ipiko zona 1 Zona 2, Zona 3, Zona 4, Zona 5, Zona 6 e Zona 7. Kubuya kuti mudia 17, ma enfermeiro anuhambira ma zona aya andapera kuerenga. Centro ípico, Zona 1, Zona 2, Zona 3, Zona 4, Zona 5, Zona 6 e Zona 7. Nyamajesa, mudia 17. Tino pinda muzona 1, zona 2, zona 3, zona 4, zona 5, zona 6. Kubuya kuti bairro Nyamajesa. Mudia 17, dia imwe basi. Kubairo Eros Moçambicanos. Tino pinda zona 1, zona 2,

0: 8:20 e 6 minutos vadikanoe walikoneka muzinjira zako sana siana wachenda ulendo huli kwenda iyo mofamba wachinu swadi vadikanoe Naramba kuwala manga mungati muliku fiali imwe hirani mwende kialipa male iso zufiali imwe zo iso kuti ulendo hano ufambiene rinu swadi na kuti munga wala male kufiali imwe iyo munga wala manga wa muna mwe Ziwani kuti kwa nungu mwuri kwenda huko Vena shupa ime kuti mukalike kwa huko Na kuti zwense izi ime munanga masulemu umu mwuri kulangwa Masulemu umu munanga mwuri kubvine Bambuya wala manga kuno huko Bambuya alikuwa wala na maya yangu ii Bambuya la ndifiali halikundi hili nzira tai Bambuya zwense zwenda hapa na agamali kangu Bambuya uyu zwense wadiku fiali zakati Hapo isi kuti ime mwoneke muende kwa huko muda herera Hamunga fungi tai kairi kairi, hamunga rangiwi tai masulemu umu. Tamushe kuti moto mama lipa male yo iyo. Moenda mushe wadikanoe.
1: Nuwaripe senta jisa ulika wakema.
0: Mwena walikuwa na mirandu. Kakuti pinango usiku uhu wadita faita iyo. Hapo wadikuna utine, tamushe rangu ndiwale ine. Hapo kuwara mwche na nakupi mulando hawa waliwi tai. Tamushe imwe kuti moema tani imwe. Mugara na pants. Moranga izu nata kuti hirangiwezo Ndoti mkwanise kupeza murandu iwa uyu Nakoti murandu imwe murandu munga wara Ziwane kuti nsiku inata hira imwe mprovincia na manika Unata sangana imwe Papo wadikanoe hapa meritanga

Wazita swako majiki wachu wadikanue, wazita ndiri jaro wadikanue, nguwa zadi kuita nchanje izi. Tichiranga pano apa ziri kuenda padoko na padoko, zwense izi zoita kupruzika nguwa. Zoita kupruzika wadikanue, ndiri kuenda kiasimula ine bigi izakeli na nyimbo ichivio. Ande pakulo zesa mwana wadikanue panalorka mwana. Magalati yanadeka kuyalisha, mabatiru yanadeka kuyalisha, ese tsakane shumangpana. Kuti pinangu angatela polora wadikanu mnetanyala nae uyu. Mshamushe kuti imwe mwende kiatine. Kupfundisa kudzua basa mwana mshamushe. Kuti mangpana mwende kutanyala nae, unatafutine bambo uyu mkabe. Akakwene kulisha magalati, kulisha kwene mabatiru. Ese mwana wache basa hapu sitai. Achipipa hapu imwe mkagaya. Kuti ne mwana ngui basa iye, mwana ngui basa iye haititai. Mwana hapu nyamun sino chino na FNC sobatai. Hapo ninga piti soku linga iwe sankuru wa falka matso. Sankuru iwe wajekeri kamale nyikani iwe. Yo nyimbo ni mutambwe iwe.

manufuru mnjua shania wantu ambaye nganzao kuyenga kwa shadidi gule kwa msiposi ngajiwa nato kanga nini na imi kwa kune mbuna siyana mashimbenzi zingiri nini wanani manushaimi manushaimi kukuzani kuno ine ndine.

0: zviri kunuhwira.
1: Ndanga ndano nguva yakareba ndisikaryi muriyo unonaka kudai.
0: Kuri kunaka adikamai.
2: Ndanga ndisati ndakamboona anhu akawanda kudai. Chii chiri kuitika?
1: Iri basa raachari yako. Ndakumbira kuti abatsire panguva yabuda nyakubika mumachibeseyano.
2: Hino chii chari kubika?
1: Muriyo webaka yau risikabviringe kunaka.
2: Baka yau? Hino mafaraka echi ari kurifarira?
1: Ari kurifarira. Aona ari kurifarira chokutoti hatisati takamboona mafarageja akawanda kudai izvi.
3: Zviro kwazvo, baka yao, rinoita dii rezvinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru. Chinotongo maningi, uye chechinaka. Raira padoko idzo. Ndakanda zviro zvakasiyana siyana, nozvimweni kuitira iwewe chikafu cherudo.
2: Mai, hakuna amweni hingana imwimwe. Ndinoona kuti tamuona nyakubika wedu muti.
4: Iri chabaka yao kana huwe, mati ehuku no mazanda pabiningu rega rega, uye raramano mfaro, bamba kunaka, bamba kuita ndaramo.

0: Zviri kunuhwira.
1: Ndanga ndano nguva yakareba ndisikarwi muriyo unonaka kudai.
0: Kuri kunaka dikamai.
2: Ndanga ndisati ndakamboona anhu akawanda kudai. Chii chiri kuitika?
1: Iri basa raachari yako. Ndakumbira kuti abatsire panguva yabuda nyakubika mumachibeseyano.
2: Hino chinchi ari kubika?
1: Muriyo webaka yao risikabviringe kunaka.
2: Baka yao? Hino mafaraka echi ari kurifarira?
1: Ari kurifarira. Aona ari kurifarira chokutoti hatisati takamboona mafarageja akawanda kudai izvi.
3: Zviro kwazvo, baka yao, rinoita dii rezvinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru chinotongo maningi uye chechinaka. Raira padoko idhu. Ndakanda zviro zvakasiyana siyana nozvimweni kuitira iwewe chikafu cherudo.
2: Mai, hakuna amweni hingana imwimwe. Ndinoona kuti tamuona nyakubika wedu muti.
4: Irya baka yao kana huwe mati ehuku nomazanda pabiningu rega rega uye raramano mufaro bamba kunaka bamba kuita ndaramo.

0: Zviri kunuhwira.
1: Ndanga ndano nguva yakareba ndisikarwi muriyo unonaka kudai.
0: Kuri kunaka adikamai.
2: Ndanga ndisati ndakamboona anhu akawanda kudai. Chii chiri kuitika?
1: Iri basa raatsvari yako. Ndakumbira kuti abatsire panguva yabuda nyakubika mumachibese ano.
2: Hino chii chaari kubika?
1: Muriyo webaka yawo risikabviringe kunaka.
2: Baka yawo? Hino mafara kesha ari kurifarira?
1: Ari kurifarira. Aona ari kurifarira chokutoti hatisati takamboona mafaragesha akawanda kudai izvi.
3: Zviro kwazvo, baka yawo rinoita dii rezvinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru chinotongo maningi uye chechinaka. Raira padoko idhu. Ndakanda zviro zvakasiyana siyana nozvimweni kuitira iwewe chikafu cherudo.
2: Mai, hakuna amweni hingana imwimwe. Ndinoona kuti tamuona nyakubika wedu muti.
4: Irya baka yao kana huwe mati ehuku nomazanda pabiningu regarega uye raramano mufaro bamba kunaka bamba kuita ndaramo norudo.

0: Zviri kunuhwira.
1: Ndanga ndano nguva yakareba ndisikarwi muriyo unonaka kudai. Kuri kunaka dikamai.
2: Ndanga ndisati ndakamboona anhu akawanda kudai. Chii chiri kuitika?
1: Iri basa raakari yako. Ndakumbira kuti abatsire panguva yabuda nyakubika mumachibeseyano.
2: Hino chii chari kubika?
1: Muriyo webaka yau risikabviringe kunaka.
2: Baka yau? Hino mafaraka echa ari kurifarira?
1: Ari kurifarira. Aona ari kurifarira chokutoti hatisati takamboona mafaragezha akawanda kudai izvi.
3: Zviro kwazvo, baka yao, rinoita dii rezvinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru. Chinotongo maningi, uye chechinaka. Raira padoko idhu. Ndakada zviro zvakasiyana siyana, nozvimweni kuitira iwewe chikafu cherudo.
2: Mai, hakuna amweni hingana imwimwe. Ndinoona kuti tamuona nyakubika wedu muti.
4: Irya baka yao kana huwe, mati ehuku no mazanda pabiningu ligareka, uye raramano mfaro, bamba kunaka, bamba kuita ndaramo.

Makumi matatu misesono misesko jinokwa na umwe kubaba nguva rongo muna zase zora jitrinda yu minutu jusa mpostori zwa jino ita ngandini ndakaru.

Lipo katruki çokwa furtane. Tenda kotora suku sta. Waona apa? Ah. Munaona kupisa muliyo mchikari hai. Gekuti wachipurtana ngoma itunokanganwa fese. Kana orumuro.

0: Onelirwa ngoma yanga rumhepo dina rosiku makubari kumune mseswa na muno mwe 0:47.
1: Zviri kunuhira.
2: Ndanga ndano nguva yakareba ndisikarwi muriyo unonaka kudai. Kuri kunaka dikamai.
3: Ndanga ndisati ndakamboona anhu akawanda kudai. Chii chiri kuitika?
2: Iri basa raatsvari yako. Ndakumbira kuti abatsire panguva yabuda nyakubika mumachibese yangu.
3: Hino chii chari kubika?
2: Muriyo webaka yao risikabviringe kunaka.
3: Baka yao? Hino mafara kesha ari kurifarira?
2: Ari kurifarira. Aona ari kurifarira chokutoti hatisati takamboona mafara kesha akawanda kudai izvi.
1: Zviro kwazvo baka yao rinoita dii rezvinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru chinotongo maningi uye chechinaka raira padoko idhu ndakanda zviro zvakasiyana siyana nozvimweni kuitira iwewe chikafu cherudo
3: mai hakuna amweni hingana imwimwe ndinoona kuti tamuona nyakubika wedu muti
0: Irija baka yao kana huwe mati ehuku no mazanda pabiningu ligarega uye rarama no mfaro damba kunaka bamba kuita ndaramo nuru

0: Halima, ndadu zekupetsa. Iri kuchaka basi jira rangu.
1: Ana, yura nukuchemei kudaroko.
0: Ah, Halima, panu mazuwa nuchema maningi.
2: Asikure kuti aena ununzara.
0: Haiwa, wangwa chakanaka.
2: Ana, aena kurumbwe chichema kudai jaziri jegati. Ndisiye ndumbati.
3: Chakanaka. Mwana wakarungama. Terama. Zvitambo.
0: Ii, waima kuchema.
2: Onana, yura nukuzwa usoma wako basi. Iwewe waidika na basi kumupangizira rudo nukumucheka idza.
0: Halima, inina ndina nguwewe kuzvita.
2: Inini ndirikuzvizwa. Asi mwana mudoko, unoda kuti isusu timupe mukana kuti azwe kugondeka nokudiwa.
0: Ah, asi ndinoma basa akawanda maningi pamuzi pano ekuti ndite. Wiye, nyamasi uno inini ndanga ndakabatika maningi ngekubika.
2: Nyangazi kudai wakabatika, ungabuya nange zvaunonga chiitezvo, kumusekerera, kumuchoda, kana kumumbungundira. Wiye, nokuerenga naye mabasa ako kuti aena aziye kuti uri pano kuitira aena. Munangise mushobo waima ndiwo kuchema, panguva yapo wamukana.
0: Haa, uri mugwanza shamwari. Ndazviona zvinoku.
2: Saka tora mwana wako uye mupe padoko rudo nokumutekaidza.
0: Zvakanaka. Ndichaita kudaroko. Yuran, iwo uri mufaro wangu, mudikani wangu. Ukachema, ndinosuwa maningi. Ndisiye ndikumbungundira.
2: Wazviona musenzere wazvo. Aena uri kuda basi kuzwa kuti uri padhuzepo. Uye ukazviita nguva yese yaanonge chikuda, mukorore wako uchakura nomufaro uye norugondo.
0: Ndiani usikadishi kumwana wake. Waita basa shamwari.
4: Kupangidzira rudo nokutekaidza mukorore wako kunoita kuti abambe kufara, abambe kutemba uye zvinomupa ramangwana rakajeka. Korera kana kuti kurutsana kusorora inhenda ingavhikirwa. Kuda kuponesa ndaramo noyonhai dzimwene dzepamutanha penyu, baiwai vhasina uye dzivhikirei korera.
5: Radio Musimik, Manika.
4: Ndende kwati imwe yeusiku kwa nyamasuno umaora. Tuenda kupinda makani ni ya portani edu e Radio Musambike.

0: Andiye bavukashinje ndiya kato bata msambike ino yese.
1: Nameni.
0: Ya. No, esa rukundizwa anuiza rizwe menoto ngapinde shina tismanaka naka. No, famige yese ya suiti. Are makati, kambumbi, alipo makati ipo, na muna riparika hapo. Kuti ngapinde shina tismanaka naka. No, yese anango, ngapinde shina tismanaka naka. Majida manana.
1: Sweet yako ndiyo yo besa iya kada kuti ndizona iti zinotapeledzika mali.
0: Nada, sweet yako na hai ndiyo yo karikari ya na tuti madofu ya iti sambishwe iye.
1: Ayu wati noteta Zimbabwe. Tamsi ya mwesana shakadaka
0: hii. Zana naka waida wati.
1: Kwa hija. Umara no 32 minuto imwe makumata temseswa na miri ndezoda nguwa kufa muna mstudio je raporta ni arukufa kumita anayaka siyana siyana maona wani kusira kuta
2: tamba mkumabwati na itemwe
1: isuku no 3 na mzire mwaita madiso usiku
2: aa panu mkulonga na luka isi margo kukatandiga zone nyokaka